bakhatam mung no jeng bahayung no wanchukida naikha okay obonoti no norok kokdukti ang bai kureng hori mano ang khachungo kokduk phai stongkha okay khana layenu sabotong naigrana Hello.